0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV lapo a falawe lawe a inga ta faonga so se mana onga lapa. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a ia inga fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulongi fa iai asafa na uma. Mom, dad, uncle, my auntie, Sabor. Simple. JD Finance, a love for Pia Moe.
1: Station sponsor.
2: Tata taimile ua lua se fulu male tolu minute ua te aineile se fulu male lua. Ia ole o tato iei foi I taimi foi o vai ainga. Ia ole au auli. Ia ole vai atu foi fafo le tato potu fa asala lau. Ole te tele I olo munga lai o... Mana ne so ya tu langa na ya ya ya fautuanga mo ila to lo nga le lue I fafo ya ole na e mana o mia la vale vai ya le pulo fa umio o o fulima umi vo ile ka vai ya langa ye fo ya le cancer na ole pa skin cancer ye te tau lava ona ona kava uma ia o lima uma male male a fo ile malo tino a to tulo se pulo ia ma se sunglass fo ile a ia e lo ile o sunglass fo ile le tele lo tu a ye tu inga vo ie a e vo ile m fai ona e a sile sile a toi fo ia I vainga fo ile o fatino ino la ngal wenga ina ne te ia wa wa fo ile wa afia fo ia se tu lang va pena la e te tilo tilo le si a le wa tu la vale ta vale ia wa tu inga inga ta au fina ta vale tu lang va pena ia malisi mea a ade e sele telefoni a io e ia tu I fo ale telefoni le si tu fo inga le tanga o lo ofu a io e a wa fo ina o lo fai malo ai ia tasi minute tasi le ba le mata la tilo tilo o la wana tasi lunga va ele va pena se fina se ngalo wenga a o lo ta ole ta ua o oe ole ole sefe o oe a ine ne te e ua o ye va enga na fia ile oe ia ma wa enga o ia la le te mata mata le le ia le a ia po ia le a po ani va enga fo ile o in o fo ia le o la e le le ia ilo te fia ma wa e fo ina ia ai le o taimin na o ngaluenga a ia pe o tasi na fo ia enga e le fautu atua ile o se ele o sea o inga na o sea fautuanga tu wala lo tu lava ya ele mama lo sea ta tu tu ai mai sa ila tu la tu lava yo lo ilungo la wala ta lo fai io ele bevela le wa ya ya ma na ya la oli e fenga bo ngale po ya wa ese ma na yo le ma lu le po a ta filisa no ya a ya la ya manu yang aluenga ole aso ya uto uma lo fa pena ya lo fa inga luenga ya se ifu se leni ya wa ya fa nau a la chulu mana

si u fonga mali na to mai tai to fanga meke a mai tsa so tai mi ya ole wa iba minute ona ta lea ole tasi e ile vai nga foina tu ifo ilunga fo ia social media ile tu langa la lea ole ole vo ile ole custom service Samoa ya pe vo no fa ya tu ile o se mea fo ah ole fa u wa o ma mea iwo o to mai taulia a o i nei lai nei atu nuu New Zealand, Hawaii, Australia e te leva e ne tu langa whapea e si a po o i te ululi po o i te samasama pe pae pae pera tutu sa uma a wa o le mea o le tasi lea policy a le a le company a vai ngai a e tu foi leo tu langa tonu tanga luenga mtu langa whapena a wa ale lei mata fia fia ma mata ata ata o le le lei foi na a o foi leo o lau o nanga a ea e le ngata le taule leia oe ia ae mai se ole kampani a ia mai ke le loa ilimi whapele pule a Mrs. Senyo can you come to the office ia lakulu iwa ma sai a kui ole office a fai mai a because wa au mai ia recommend for ngal acknowledge mai le ka service a waka a ia ole latu ai lumono te tongi ha fai kwai voi a woi a samunda la ei a we e a ai ke fai yakula ia ia ai fai me vai o ko ngai fa fo a o le tali le o o tonu fa fo ia file mu a fa ko I love to hear that when I get there a e ye awala e ye awala e le fa pea la e se tau foi la ka ko va ai akwa i le mea la e o mai e la a fai mai ia a tau na ai a sui si si ala a sui si ala va a ia ia o fi pu te linga o la i ki lei o va ola e ma tau ti a e vilia wau ke le e vilia au ia i Samo vo ngale ai fai se a e fo ngale fai se se tala vo i lea ngale tala vo ngale pe au o Samo te le e vilia au ia a mea ole a e le vo ngale a wala le mea lea wai va vea ino no ona e vo ile e se le e se vo ile un fa longona vo ia ia o upen fa pe la ole tala fa pe ma e e vilia tu a le a fo ngale le kampani o le vai a mai ia a ia fa tali la ole la tu watu o ile vae nga lea a. Ia, umanga, kusea ke alu i Samoa, kusea ke alu i Amerika, e alu i Hawaii, koe fo ime Australia. E la e whelo alua ilau kouri kukongo le a, mkanga lwenga. A, so se mtang ringa al malo, is so sad. A. Ia, alfasili la, e fa pe nga pe a vilia kwe I palangi. I don't think so. Ah, oka, fai fakai nice la kou ia. Ai halu kukongu vo ilele a. Ah, yeah. Ah, otatu tu ngata ilele na ka ili ko ia ia peila o vahenga na oka. E na, ah, ma nai ia ilo faasoa. Al ta maa li ilea fai mai. Ah, le mela na, ya, ko mengi ka fai kalo fai. Ah, e ke alu Amerika, e alu fai Hawaii, koe o Meuskaria. Ala lea fai la vai ia. O lea so ta ia tia lea ia masisi. Ah, tasi lea vahenga. Wa gaun fa ya onga faingi ya lesona a lesona a voi lele ole tulanga le a talo fai a ya ola le tainga fainga o ele o part uma le ole vaing fo inale o interview a ya wa mele a vo a yo ke le lo ya wa wa longo inga ola ai ya fo I la ringa tala ola ai e o ke ya le a le a voi le a ta isi ma mo a po lai po la ia fo ina ia sia mi sia chief ia pe ba kuisi ku pe fo ngale a ia nga ma wale ke ia le wa o ko me kira wa ku nga ai ia wa ku mai le se ila ke le o ia ma a ba nga fo ngale ko nginga pa te ora a o tu per ma lo a matanga ta fai la fo nga ia ma ka ko la wa ku kupe a don't forget ele ka nga ka o ma ta to o ma la vai la fo tu pe sa mo a ve tu pe yo ai nga a le remittance le a ve le ma lo ia ola ia ele e oki o ma ia kupe ia tupe uma ia fai mai ia malo a o eiro a uma mea uma ile tupe le watu tangata ia atu ai tau malele atu I fafo ioi e mkua I makaukia a you looking at a fako ia le tau tanga na a fai lua kala merkasi a ia kala Samoa a wow 900 million 900 ia o a pinionga kupe a Samoa ma wale ema I kupe I tupe tangata ia au tau malele a le la kong ia au lai ki lea, ah. You know, ola, ole makua ike leo se ngā luenga, e fai au lea la lofa le ye ngei, ah. But ole a foina le, ah. It's sad, really. But,
o le alme o le afai ah talo fai ya pe o vai nga na ya e no o tato o taimi talo fai io e tato o toi feilo e fui tai au pe a fai ele sau si a o fa pel pele o Dr. Maukeni tai au otherwise ia toi o mai foi toi fai e toi lisi tato o fa a soa ia le aso tai au ia ale sultasi ile se fulu oi sultasi ile tasi ia tai au ia se ngangana lava o tauta, le tauta maali i Samoa, ele nei tula, ou te wha malulu atu. Ele pa ia mana malu si o tātou atu nu. Malu ave o tau whine ngalo, mioe. E tātou tui whiloa e foile aso a tae au, manu ia lava le nei aso, a te uto o malama. Mai a te aonei kisa ngalvago te psalaia. Tai tuatua e sama. Soifua.

0: I nga vai teimi I a tātou se e mai New Zealand I nei Australia le fo I la o a tātou iai ne vai teimi o a ese le suinga o le lalulangi o iai ese le suinga o le lalulangi o iai tau tia le soifuanga o iai ia o iele upuvulele e o lua me le lei a e o lua fo le tau tala mo le faitala a Yo e fail tala le lei, ya fai foi mal tala le lei, si te ofo ya ti o jo, yo e fai mai foi to ti o I kale e o lotu ya susa, a to ti fai ya la vole tala, ya to ti fai ya la vole tala, ya o sa ya Paul la vole soi fuanga,
1: ya sa, a mama ya ngi kangaka, ya e o lo loku ya susa,
0: ya. Ya olfainganna sei fuanga yo ya le ocho e fa wulta tutua o tala fo I met tupu sa tupu ola tupu I si o tatu o tunu I sa mo a mai se la langi atu ya ola tatu tertano fo I fa so I e tu sa I mal tatu po kalame I le nei fo I taimi ole oli a woni ngalo ole tatu tala lavo I le tau ya ese la votala lo tau e moa tatou yo e fai mai o le tala lo tau o Brisbane ya ese me tu poi yo e fai mai la to o Brisbane ya o le si tu o Brisbane yo la tim on fai mai lo le o tangata oi ala fai mai ngai al kalor kau e la ale kim e fa penar so I fuanga pe la vona fai at fo time o fano ya o ese o ese me tutupu nei vai teimer sa fuanga mar tu lango tatu yai ya ali nga te fu na ya si tanga ni ya ni tar si ye ya va vena uma le tau ale o tau tatu le pensini yo e a ton fu ya lo fa mai tatu le tio ya por tatu komiti fa ma won tatu tu pe da te mai fa le tio wa e ngar lue fua e aeru pensini e aeru tupe tenga te utualen ta vale
1: ai sa ole leia
0: tatu teimi leo ua se fulu ma le lua minute e te ai le lua il tatu wati io ole ale si vaenga nana sa o mai ia e walu luma le tau le pensini
1: ia ale lei fo si aeru lunga le kau pensini o ingi koe feo ai kanga
0: ia ole na
1: ia ua kere fo kava I know nga nga roi rungo le peng singi ane mele kifai aku ye. Kere lo peng e whaitawa I ngei de. Le kai au le peng tupai lang. E kolu mo me o ka avare ngai la vea. E kasi la si fingi le nga. Mali u she's about 28. Ia malunga. You know. O ke fai aku foi la. E fa mai ol sawa sawa.
0: Ya Paula vor soi fuanga if we be won tatal noel amtang wasui le olanga mal soi fuanga o yai e po fe la volo e tial ye ti saunga le mo e yai alfa la vole vetup asia le utatu va yai ya in le tele fa la vole vetup ma isi stete utatu New South Wales ma Victoria ma Melbourne e shere tele o mau whaalavu lawe lo tula I mai. Whapena fwoi tono Queensland nei. E le o whapea na aritasi se vaenga o Australia o tupua I e tūlanga o whasolo atoa le tūlanga o tele o mau whaalavu lawe. Ono le whaitete lawa. Ia e o le whaingata le tūlanga o yei vaitaimi nei. E lo atua te ngata o lae whaitete ilunga la wala. A sawari si tangata. Soa. Ia, lebo yei tu lang funga le. E alu tangata fa savali lan ta I fau tu lo ulfa funga mai le malu le tunu. A lo atuale si tangata fasi. Ia, o mefa pena. E tatu te mata tu ina I tu langa. Iho, o iair soi funga. Ia, ona te fa pia lea. O isole, angai loa o kere alu savali.
1: E le ai. O le mea e fai. O le awa I ole mai le. Kaange a o le de faro no mai hasta lo se attack ya a I don't mean attack lo le mele you know because lengo fai ka wo fai lunga no pink spy line ole aso manga in meio por ka ka la ku ngoi lo fale bol e fa sala la bana le ka kalepo ye ye un ngan maili le attacking ya au yung kangwa ko e back by all means yeah I agree with that e le la la kwanga ka le ma fa fa la ko soli fa le is kanga ka manga wi na na na I agree ya fo lingua me le ole ole ka fa ole maili e attack because a koma fo fo fo ye e ke le au is kanga ka pe o maili nga e ba ko inga le ka da ye ye ye la ko fa ni ah yeah okay lo la la friend nga cha mo ah fo e yang mai le lua ang mai le langa mai ole ole erkenier ken samo ang ngo fo le da fo le mo me ole e ka ba nga le mai mai Iraq inga ele mana mana mana mai le fa samo ya e ke e wa kwa le kunga kan ka ku nga oi le fa le ola la fa ya kan fa samo e la kwa le mai le u you know pa pe ya o marke ya you know
0: ya o me la ba
1: a la pia e
0: mana mana mai le mai. Ya, o me ala vet tu pou fa pendal so i fona o tato yai.
1: I agree.
0: La to va i se tato musika on te tali mai le fa o tato tato.

0: Ia, le nā, ele le I lewa le whaima wa vai a tātou pese, mā nei e fō il wha fonga mai le malo le tātou tunu, ai maise o le tātou pōkala me lea o toi se fulu, ma le lua minute o na tāle o le tolu. Toi se fulu ma le lua minute o na tāle o le tolu, tātou wati tono le tātou putufasa lau, le wha fonga mai le si ufonga o le tātou ala leo, le si ufonga o sa moi te tono pispe nei, le ala leo le fa e pi iwa walu tesi mo le tasi fa mo I lau le tio teo tua mo e iaso umma o le vai aso o tatu tala Victoria no mo wale tala na po no ufa longo longo mo wai niusa na po no mo wale tala ile malo peutania e fa pele tala na po e mai amale ata fa pertalla o mana na osko ki langi engel langi fa lani oi a foile ngole desi vai ngo petania ngai kau ai lani ai lani ma e o malesi vai nga o mana na ola tu e ese mai le Ia, le ai o mana o ese mai le malo United Kingdom. E o mana o latu e tuto tasi. No, ai ai an po. E ele fau le mea lea. Ia, ele fau. A leo la o toi vai atu I an po. O toi sau lunga le news. O mana o sko ki langi enge langi. Ma ai e lani ma... eo ese mai le I le pulenga lea I lalo le United Kingdom ma na o la tau e tuto tasi. O ti le iloa iai po le ase tulanga o iai tulanga I me whapea. A o le tulanga na o le fo iwa na mai ana po ma le ele o fie I le palmiela I nei a Britania.
1: Pretain kia e ai
0: le ai wal wese o leva na wese na o lese na ya ai e foule e il tanga te la usui ai ya ala la o le fifi ya ya ya I la na ye foite tainga ya ai man tu mai le foule me le vale o le uman na o ala to independence o ala to ya Ta ilo yai e ta tere iloa le tala anga o nei mea ma tu langa fwoi pe e nei atinu e mana tua mai. I le na al paule o le atinu o lalo langi o yai le fwoi e vivesi ia Rusia ma fe fwoi le ingo le tu Ukraine.
1: Ukraine, yeah.
0: Le fwoi e vivesi lato. O e mana fwoi lato e o ese le mana o ia Rusia e pule alo tua lato.
1: Nang wadeva nga le vane nga no mo, you know.
0: Ya man tu fo ele na o Ukraine e si tu e si fa nga na Rusia na fa pe fo na le man na fo e to e la lo o Rusia le va va ingola to ya
1: le Georgia is it Georgia
0: ya ya o tu la na a
1: sabe e leng o la ko e ele mele ke le va ku la lange na e ya ska ka fi fi pa me ska ka ele E o fo inge o skali en mele ya ya ya. O le fo ke va ko e de se fo iko ker ka ka le ele manga o ele. Awo ni no. Ya de par miele inge. So I don't know fo inga le ele nga o nga o the United Kingdom nga ko po nga me is it's all over the world, you know. E ya ya ka ka fie fie, you know. Ba fa yo me nga pa ni me nga president or whatever.
0: Ole melo te o te vai ai Victoria. Ele a faina I ale ele le fie fie ele palmia. Wa tu langa na ole ia tau na tanga tai. Ale mele fa pe ele to mana o ia ju tono fa nga malo. Ole ila lo le li ole ole. Pe ola to uma atunu uma I o le ia ia skokilangi ma ngelangi ma. O le ilalo le United Kingdom. Lato tau atoa na pe a. O le la o le mana o e ia ilalo le vaenga lea. A o mana o lato e separate mai I le Tingale, Jilong or Long or Ile Yale, I got to.
1: It's like the Commonwealth. I am. Yeah. Eko kira ko hakanga yele li onga Commonwealth ke be for a lot of anga ni o le mele wo yele wa le ai nga ko it's gone down since the queen since she passed on nga le dramas in ile a feeling wa ile ai nga ko e pa wala kala nga fa e ave ese you know who needs them you know
0: ole tulanga nai pe ona faso atuai ono le no vai an po ilungo le news ai po e ma macho tai tai o engelangi ya ma o ishi vai ngan o se cheche po o vai ngo o lo afia ile ile vai ngale ta o le malo pertania e mo tau tia fo ia tulanga mai o neime ele mfai ana le tutupu e tutupu wa langa wo suile pe o le nsa ta noi mata fa so le mata o sui o ale to yai se ma popo o ni tu langa pe sa yai ya so mvae wo le to ye fuse ma malu o ma na o lava ya de changa chai ta tu wo ye fa pe na fa fengo fi o ma na o changa chai ya lwa ya yo ele to ma na o se chai chai nga ya fi o mai ya ni si va nga o ma na o changa chai ya lwa ya ya chai lo yai a to no fo e fengo fi le na i te lo changa ya ai e feng ta fo is e wa e ri fa pe a al to ta si em fo no ona ia a polea le le 4 million o tangat.
1: Yeah.
0: It's tawana na yese va henga mfa yo na mapopo. Ai o tulanga na pene si si le foila le mele ye ne le tawa le le va o America ma Iran.
1: Yeah.
0: O le fo ye e manna o ye Iran ye e ao mai ia tunu ia la ulapi a awalapi a ine mfon la tu tu fatas ti e mai America. Ia le foi ye le te dunga meka to ole ia la to ia isi to no ia mfai ona ye fa mo mo ia meka mo le soson ia o ia me umala ia ole
1: ele umo fo le kawanga nga na wana pia e fai fa ia ka uma e fai fa ale ia lu wal ka wala ba ngale ke le lo ple o le si me ka ma fo fo ia I think or me ia mo me oil and ma fo anganga pa you know I don't know yeah well okay lo america ngai e au ye isala e yeah if I think of I could pick I think you know out of angala de iran ma iraq you know ilang sa ka vot ko le ko lo nga sa ka vot iraq ka ma iran you know so e umaka wa ye de umaka wa lo wa ngale you know
0: ya ole tulanga na pene yai ya le foila e tamu fa yatu i le va o Ukraine ma Rusia ya ya e di o le lei fo ya le e fa tali mai ya Rusia la tu i America mo se la tu fo i fa i unga i le po a fe o mai le va le ala to ya e man tu mai ola me la o ya tia wa ya ola me la tamu fa ye e atu isi atu nu e involve la tou fa la o le fa la ai a Rusia e tawana na sort out e tangata o lo iai tono Rusia a woni iai atu fua ni atu nu i fafo e le la tou fa la vila vi
1: a koi le e mene o kofi a kwenye e ofo ai mo meo sports wa alwa iai menga i mafei kemang ko makamakat kengis kengi mai Lucia kengi mai kala ya not Ukraine yeah I think it's from Ukraine yeah mangkola oi umalonga kengi si o fa kala fa sabani mai al Lucia ese ngala o failola komi kanga ka yeah o yo fa ko fa find her should warn her wanga me fa pinga you know ore mi for the vow I for lingo or lo kawanga apa ye eleva get rid of them I will fuck fa ka alo ole pasango ku konkings ole la mai mo me sport
0: Ole fa level now to langa ifa pea ona lela afi ai ta longa la afi ai ia tu langa o tangata a e peila lea a sausi tamata alopostein ta alo mo lea tunu alera le fifi e istangat a ona tu langa fa pea la mena le ona fa ina fo tangata ia a awoni ta tia pea pe o pule masa no fa longo ai ka kial por ki kila ko ia la to ah, kali aku so dah ulah aku wang fakir kiki. Aul tengah cair tengah cair. Awal ni ia faham info. Ia rela wajib tulang anak peon calon nama ia ita longa ia. Ah, lewat waktu le langal fengan. Ah, umur seta longa. Fatalofa.
1: Fatalofa.
0: Ya, fatalofa. Ia ma fa malolis ides. Ia almerna lewat umar.
1: Ah, alai fakari mai. Yeah.
0: Oh tulang alana pe tahu wai on. Ya malam lama tulanga ia ina imafai ona silafia le malu ele atuno o tulanga peone yai ae fa fonga mai tatu musika
1: ya
0: tolo atuali tatu po

Ya, mamoli atu alo faanga ili pesed na mo ila tu umo e olo faafonga ma ili tatu pokalame. Fia lavo o e anga iai lungo le ala tele a fai o e faafonga ma I tono lo sa. Alo fa tele mo utou. Manuia I tu lao lo rotoel ni la vasu I chuchu fe au mga ruenga lo utou fe anga iai. Alo fa tele mo utou. Nai matua wa... A yei lungo le tele a wafo le pikinga mai o alo ma whanau mai a oonga. Ia tanga I leo tau sā, ia manuia tō te liu I mao tamalawa.

0: Yo ele wa mai al tatu temi ile los fulu male ono minute o lot toe ona tale o le fa. Toe los fulu male ono minute o lot toe ona tale o le fa ile tatu wati. Mana tua lava le temi nei tu langa peo na iai I sia moa I siu tatu tunuu me o lot tupu ai ma tu langa o fafi tauli. Ia tatu tau fwe te talo I nei mwhai ona manu ia siu tatu tunuu ma al ese mai ai ma awan ia whaina I tu langa o whaala vilawe o lot tu lai mai sia moa I le ngata I whaala au whaasaina al telefo I o tu langa peo na iai I le tupu mai o whara vlawe ma liu wha fo se I to tele o osi o tātu tunu. Ia e hau noa ma se ma fo anga e alai o na tupu ia whara vlawe. Ia a whai fo I o ni ma fo anga pe o na tātu I loa ma tō sila fia. Ia tātu tau fwe te talo ia e la tau ine ma whai o na alo ese mai ia tū langa pe o na tū lai mai ai si o tātu tunu I sa moa. Ole tulanga olo iai Victoria ole vaiaso neio palota fo ie fai tu malo ole palota ele vai mangotolu to e palota ia fale alidi beia fale alidi numal tas ia fai lau palota malfa maoni Ole si ole me an taua ia tia o Victoria la wawa ia I le mea le na malanga tua ia le ia le fast tu sai ma road show. E o te tei o sui, o le sui ngala wa iai. I le to iaini, I le to iaini me a ye faya, I le to iaini te utusi e faya o faife au, I le to iaini isi mea. Na na umala wa o le feilo inga, ta ape, alu tangate ielon fare. E ese o le pe o aso la sa faifa lo longa ma me uma fa pena ai e ma te utia le mele o iai e a tonu fo se tūlanga le lei tūlanga le lei wa o isi ia me o fa lo longa me fa pena le o fa pe a isi tanga te o fa tosina ia e a tonu le o le lei ia tūlanga ta o fi uma me uma a wani ese me te feia
1: al me kaunga kaunga fai no yeah. Le ai a fui o le wa foi ningo e ne vo fai me nga le la buka le fa me buka ofi wa it's good you know
0: yeah
1: one mele vo po ke le ai o ko songa o va kuisi ku pre fa ko singa kuisi and all that you know a me nga si le ai buka ofi which is the best thing menisi me me yo me ai so ye yo le fai nga me ai mal puka you know wala popo o kere ka ka sa mo ke fa ko ko kai oh
0: Ia, o le tūlanga nei, ai. E sel mā nei o le tūlanga fōula. E tarusia ia tā ofi, ai.
1: Yeah, I agree with it.
0: Tarusia ia au aini to e whaia ni tūlanga ia whape o le whaia ni mea ai, o le whaia ni mea lofa. Ia le fōu o ai whaife au. O te ata on o le lotu lena whaia le whaife au I vai mongo tolu. O le tala le whaife au na whaiva pēr. Ile isi tatu la unga langa ile isa o te tusi. O te li ilo inga la, o lo uama na tu, ase tala ula. Ae o wawet, ile famo imo I ala me. Ile ai ase te utusi.
1: Ile ama na ulo.
0: Ma nai ala le tu langa lea.
1: No, but you know, it's the way it was said it, you know.
0: Yeah, le o
1: ae a fo la ua. It's not a joke, unga u fai sa o mai a ia.
0: Yeah. Ole on no tu langa fo le le.
1: Ole se coupe.
0: E po le la unga po le vusi la unga on le se tu tu ia o man tu fo ile man tu mai. Ole si deva nga e sel fo nga cha. La so se me na vo ya sola. E alu ile fe fe au. Ile mfa ya na le mo san tu tu se me alofa. Ya le o e sel me le wo ye. Ole o o i me ya. A le o le ai se te utu si e fai fai au se mea lofa le fai au af. Ia, tailo e ni te o mo mori mori mori ia e tati le ilo le fua fuanga o nā mea. Ia ai, o le tūlanga nā.
1: O la mta la tawea. I mean, o le lofa le fai fai au. I don't mind that. Wafu e le o kongi e le o fai ngai. Wa kere ilo e sa mopo fai ngai nui ni fai fai au. Wa waso la sa le fai ngai. Pea o a lofa e afu. You know? on the menga okay fa me o lo fa fe that's fine you know on lo fa ka lia ka ka ye pe firme al ma fe you know it's not limited for you to be fa pe ka un ave se se lau ka un ave se limas no no on me le ke va ko le lo fa ka ka ye le menga le ka o le lo fa fe fe but you know e wa ele o kongi ka ilo I ai po ko kongi pe fe al sa mo but I don't think so. You know, get it if I don't want to be a cocoon face out. If I want meeting or rolling out, if it's safe, I pay cacaunga lang I have we. May you text of it out. Yeah. I want a ming of fun.
0: Oh, Jay, or say Lauper Senior look a while to Langalea. Tao fuma mea.
1: Yeah.
0: Tao fuma mea. De fo la wo o la vai sunga fa fenga inga o le ai se me alo fa vi ia o se me tau fo I lo uma fa fo fo nga wala nga le ye vi si I si tanga te ye fa pe o fo fe au ye o a fo I fo tu I la tu o lo tu e lango lango le sui le a ia o le campaign fo nga me o le fa tu sino ia pa o ala le me ye a fa I la wo o tau fi mo me ye tau fi mo ia ma na ia
1: O la u faya kule la lesa vea, o la ofisili. Fa fela nga o la fesea, ba ali o kongia.
0: Ia fo il men na ili e
1: ti faya. Taku, o le lofa,
0: a ia. Ia, a mani tua mai.
1: E pule al kanga kai e.
0: Ia, o le la faya tu la utala vitori. Mani tua mai oe. O le mea lia e tupu taitasi tau sanga. A, e ta, ia, o le e tupu le tasi, e tasi ile lima tau sanga. Wah, lima tahun saya ngono foinga. Ah, so long ala van la, wo temi palot. Fatu atu pun mele. Ah, ah, temi umal la, wah suar sungan fengai ngai asia si iya nama moy. Iri mafai ya on foi fua. Ah, iri mafai on foi fua. Tei lor ya, uia lango onu sa matu no foi matu uia matu laichi. Ah, matu wolane ai. El watu lor tai ala sto nai yo sing singi tai ala sto nai e ala e ala wo tu tu ya tu fa to ape watu fa sa le fa fa au es es a
1: o ola le la fu da fa ya ko ma ko nga e kalesia e fa kasil ma singa la ko ele se singa fa fa au ya sa la nga ya lua sa van ya so o ye no
0: ya
1: ai once a month
0: Ia, ia,
1: ia. Akhirnya
0: dua lagi ini, kena pemain kayak bayar so. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, on no foil changa chale what will fit out e taula wa ale sana meta mafa o se sante utusi mo wa ya
1: yo manga de vela
0: o menna sa faila so no tola moita ito to wa ya ile mo fai on no foil fit out 44 fit out yo o le tulanga lana pe on no fai to ita ite tulanga ya o me fa fa fa portiki ya le wa fia to tulanga ya le wa fia tu a te fa fi taila pe afai o se me mo yo la tupu ele to jo fia ele to fia ni me yo fa to singa mo tulang fa pe a wa lava ni to fia la fi le mu e fo la su ye to futuri a ye or par wa o su ye or par o ta fa longo ye mo ko a o ye su engor tupe wa e ave fa ko singa
1: fa ko singa
0: ya le la umana ya ya Ole ele se pole name a to ya aye ya ole la kukusa uma kangaka a ila u wa ya le wo tusa uma tanga wo tu tusa le ma o ma le ma o a o fiar vo ila u il campaign eta ta ro ta il campaign ba la ta ti do ele sa tu pe loi
1: yo
0: e sel manai manai tu langa le lo fitawi yo e tu tusa lo le tanga e ma o na tupe ma tanga ele ma o san tupe il tulanga le ya tar si ia ia fa wa wa fa pena
1: o le similen o fikta wa ine pet filing o mo me o mu sa mo e kai le misi se ma singa ele se me mo ke le lo po la ma fo anga ya o le mu la lengo va ingir ka ya ko amo ko amo o le mu lengo va last week
0: for ma
1: inga oil fan mai
0: fan mai last week
1: yeah al manesi voi lo vai as foi anga linga sa oil mo mai kukuila ya nguri
0: oh yeah
1: in the shopping center nga ye
0: Yeah, yeah man, man tua mai.
1: Olelele lengo fingo la ko wila o sanga so, I don't know.
0: Man tua mai Victoria ole ole time nei le sau sa mo mongala.
1: Yeah.
0: Na ofia mo se timu. No mata mata na po pe no foya. Nan sa wi fa time mai stasi o o sui isa mo o timu. Ah, lele atu wala fanga. Ah, o atu timu ya atu. Fa fitai ono umpo se se shua vai po se se timu. E tu e fa mai ya lele ko elang me maka ma tu vao ah. Ya ole tulang na e manai ya tulang fa pe. Ma ya nga mole mo tato. Ai mo si si tato tu pere sa mo. On sa mo ya e pe o isi ai nga fa mo mo timu mo le vai.
1: Yeah.
0: Ah, masih ia aing aye tau mau mau esemal paper. Eh, tulangan na ya lewo.
1: Oleh si mana nak nak sei nak sili aku ale umar kap tu kalan. Oleh aso, mafu la i mameyo ingo makai. Le wingo lok kala. Oleh fang awa alisia u friend. Ko luar kemeki. Oleh kengki ki Walos full loka sang or kamiki keepers full value. I lay low for some. I lay away fine on my guy. So, how does that happen? You know?
0: Yeah,
1: old Tali man, Malama poor. It's a thing, you know?
0: Yeah, old Tali fing of fear. Old menna. A patino level to mamma tinan menna.
1: Yeah.
0: A file away loyal to mamma tinai. It's a towel mellow fie. You're la one. I had a towel of fat now. Yeah. I fight for a little fire I lung of Sissy too. Yep, oh, I allow. Yeah. When a 2 or 4 year old tell you too long for a pair, a lana fight. No, le fa pair, while I initial ang or te fata wainer too long and not a lana fine of a pair. Yeah, while I initial tattoo ang. I am a yellow fan now, and no for a short fire tattoo ang. Yeah, and a fire there. Pa fai lava ole o finga ngalo e pe no fai e finga ngalo lo e te mama tina ia o ina sa o ki ma talo me o wa le ise ile ise malu si anga o le sa o le ainga ele fu se malu si anga o le ainga pot pot pa musu tanga e avela na fa na we matai ia o tanga tale onal fa na o ina ele ki ma talo me o malava Ili fa pe fo I po la lavo lotol tam titi fa mai o te fia matai a ale mana o il tama ili tauna a o le tulanga na ye e fo fo ile taimi e fo fo fo I le tulanga o lo ye la inga a me umana e mana ye le fisiri na langa e yai me o le o matai ya isi o lai a mana ye le fisiri
1: o le wingo na kala Ore mako lunch nga fai, mako kalang wanga la. Ai la wakusi mai sa mo mele ngo makai eka maiki. Ai ai o se kope po, ane ora ka ungo me nga ni.
0: Ya yeah, montanga.
1: Montanga ya. Yeah. E tako eka maiki ever make a maiki what for?
0: Avo la me na le tuatu.
1: Ole ola o mako lange. May all you have to make a maiki no.
0: Yeah.
1: I don't have to because we didn't want it when we were forced to.
0: Yeah. I've only met ton one level to it. Oh, my two is a world tally. Oh, my two for a po yell metapule. While I love for Minita Miki. Well, I'll never have a twin.
1: Yeah, okay, I come kicky or a little can kicky or come kicking for my. I work hard for my money. Why should I give it, you know, papa? Yes, in one way or I sat or come a kicky? Yeah, yeah.
0: So se
1: mela wala
0: nga kele oiloinga le e mana tua le so se mela ve tupu la langi nei e le mafuanga
1: yeah
0: e ia se me tupu fua e alan tupu se fala vilave ona ye le mafuanga
1: yeah
0: e alan tupu leanga e le mafuanga e alan tupu lei e le mafuanga so se mela wala le bo e tala no mai nei alo mafa na u ye o O I le ki le mana talo le tala le no fetu ya o matua o le alanga lua nga matua tonfai e tonfa ma lam lam mo ita mochi yalum fa nau fa pem fa pe a matai ye tau no telin yo tu pe fa ile mele
1: fa ye ya
0: ol tam titi la fa ilo no filfilinga a fa ilan filfilinga onolea fa tuanga to mama tina ai a want to fa wa le mele na ma wa if I my lord tam titi fi matai fa pe lo ya le yalum matai a le ala wa my lole le talala inga poko poko sole o mai sa ocupe ie io sa nga mera inga lo fai a ia ai vai atu tam titi o ala wa kula ocupe o kere io ia sa o solo mal merna o tele mana o te matai a fa matai a ia ia on to poile fa le tun ai o i le te mama tina o le ki na mal talo te talo o le fa fitau ile ia
1: ke alu lola e kausanga fo kelo e
0: felo mo kai ya le
1: a fo lingo a lingo ka wo fo ya o lo sului you know
0: o le o
1: ya mo lo sului ko pa kwesi
0: o le o to e se fulu minute o na tale o fa ya o tatun fo wo isu si u yo fa mo mo mo ta te tuol ni lavaso a si a vatu pesile to vai ya on ta fo mo lo le fa mai al ta tuol

Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitoa fo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a tala fo I a avatu. I le mā pokara me I le nei. Waveau. Ai... O le tele fo I a o mea o le a whasalalaua tu I lungi o le ea. E whai a mamalolo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye I aso tele. Wa uke lo ina fo I elea I ase. Elea I ase se a ina e le o sauni le ne I aso. Ia wa e pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mā tutua sa latou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngā wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kambi ia. O ka whai maise. Ia ele engi papa kiu sa whai ngā wai kambi. Ngā mō me o umu ma mea ai me whai whaapitoa mō aso I o tina I ngā wai kambi. Ia ukele I whaalongo fo ia use akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sā kai ai sā. O kusa o leo ki kālangoa aku I le vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a whai ai ai ase me whai ia po se kamai pua a lai titi ase I tūlou. Ia. A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tangata I la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o I ai ia. Ia lalangi ngā fō I vai taimi ia po o fō I sa mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kei mea whai ai ia. Ia le mea ai wo. Whai kālingo anga ia. Ia ngai loai lea. Ia ole aso lea. Ole aso ki ngā. Ia whai fo isa. Ia ingi aso kama. Ngā vai kemi. Ia kakele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whanga. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. Ia lakua le aso whanga. Ke aku le aso ngā ka whanga. Ika ika e. Ele ia ma se mea whaarongo kufu ape o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Ele ia ma se si ngāwai taimi whaalele e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikira ngāka po awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise si o la ainga e. Esa ue a maise.

0: se fa mangianga
1: wa ila le teler suinga le olanga pe ona eta wa fa pe wa so ye le ile yengi celebrations fa ye taimin tato tupu wa eta to ine me fa pe wa so tina wa so tama pa wa ne de ye celebration e fa yo mele ole ole ole Christmas. Yeah, I fight for just fun. Yeah, I'm a wale le metal some of me was a supo me I my lying. Yeah, ole celebration now ole ngas fun up. See bang I pe I lo ang if I ngai. Yeah, if I say for a poi ponga se I ngai no one. It's done ole no. Yeah, I let your SMI basambo. Leolanga le sa tupu pui foi. Ele papea yatato. Oh, man, ye leolanga le. I in the water to war. SMI basambo. Oh, my law, my yatunu nefafo. The motua SA. Tele your mouse celebration fair. Ye leo whatever I will file as of tina, file as of tama, or as of fana. What's on night to tell if I be toy? Yea, you tell you. Yea, I lay out and now only Christmas in my laugh. My little son folk outside more. Yea, say, Mangana, love a less south, a mighty. Ah, a less south, a mighty less a lot of it. Yep, Polly, as of if I be toy more. Only what communion, the Calicia Catholic. Paula na me fa isa celebrate tato. Tato out tato light. Al vaile yele swinga le yai. I no fola ma ma fa fa yele le se senga le sa yai. I oisa mona vai tai mane yaso. Le sa lo tonga le sa lo toi fa alele. Tafao ma don't love it a mighty don't be to no. Po alama yo ingavea pele mapo o pele bevei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le onos fun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele swinga wa matana e vai ia tu swinga e ito son lava sa mo ai Ia e lata tupu a ia. E se a le bada ia e. Free a.
0: Yeah.
1: Sa o loto a fa peata ita o le life a lea. E le ilua nisi tu ino wa o ese lo ma Samoa. Ia fta ata ilua e. E le na Samoa le tunu. Ia tunu tutele ia e fa.
0: Ia nga sa I ola I a mato. Ya sola o kalaiki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ya e fie fie la ya le si o po finye e fa fa ngal pua ya alu la onga e sa ulo ya e se va di mai vol pua o mai ya vai se fa po po vale le ame o que le ala al pua ya o morar me fale wa alu solo al pua vale o le go fomba vale ya ai foringa mai ai bole lava o ilo al pua ale lava le me ai mo mai il fale ya ya o kaulonga alu sa vali su el me ma go fi we su el pua ai mo mai ol vale ole si vai ga ga ol ai mai ka mai ki ka mai ya ma ku sol pe ya ol ko po ala ya mo ke le po pe ya ol ko po ala la ka ki e du bol fa lo la woli la inga I le onge ka ma ya ole onge ya ka ke ya ge mo ko ko ya ya sa ol po a Isa wala ya, Isa wala makainga le ungal pua, ya, mula isa ka pe fainga ngal fakai kayo am, Ya bo pel po a o o vanga a.
1: Bo ova o la po.
0: Bo a ke dei fo po a o maulu. Ya fa mai ne ya se se vai ai. Se vai vai na o o mala con a kalunga. Nga ai el po. Ya ala kula ya ile ya ile ya uso magwa ngama fa se fa li mai fa li mai la ya la konga kalonga ya ya ile ngi konga kalo yo na me nga nga pupu fa mi ziru ki ala ya i ma mo me o ka mu ai wo
1: foi ma
0: pangat po ai le ma se kalo wa wa ga fa na fa ya lo pra de lo ya Fasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. E kumulo. E a wafiwa. E le imasi konga kalo. Nga o konga ka muma mea. Ia e le ai mai. E le ai amangi me o ai ele pua. E fia fia la le pua. E ai le vao. Fale le vao palangi. Lala nga le va pa lagi lai. Ya. Ya wo pe si me. Ya le ala ku ga me. Ah, ya le ai fo ba me ya a o solo le po wa lu ese ko ma le ko fangua ya. O longo winga ya bo pu le le ska. Ya.
1: Sa yele lu so nga ku pe ale pe. Ma fa kawele ma ko ticket ma ko edel siva kusi lulu kanka nga okupe ya nga ke lo er ko ai ya ma ile la ya ma ko elo la ya ma ko maka ai ke wo ma ya ila wi fo le lulu ola ticket la ma no ma ko fie la sa nga de po ka wa de sifa sa fa fa lo tina Oh, mawal mako me ay. Ay, mga ay, may ngol kamay fanga fa. Lay, may ngol kamay fa. Oli fanga fa. Yang mako, lola, iya le, ma. O kasing, yung nga mako, may ka fa, wale. Lipo nga, le, so nga, kope nga, si ba, alipe. Ay, ke, wa, mako, akulo, fa, ingo, alo, mako, for sa pangi, lesa, Lei noa I oi sāmo, le ngā mali oi sāmo.
0: Saito.
1: Ngā?
0: Iau lei. Saito.
1: Lei ngō ngā le pua, whai ngō mako whai ngō alo, lei e la pua le. Ale mai alai mani e le pua. E moe alai ko kongu whai ale le, le kai kai moe whafon pua. A whai reka ngā mea e laku pua sua sua I ngā le mea le pai pua e kā e le ale pai le pua I aso. A card baka kaile follow kwaya but poa fanele your kaile ya kaile akwimal e moi fa like kongolfa ale maga va kwile siafiafi fa oso fa lo ku samwan mangongi mumbum poa fanele like kawa ya ai mo mai lo ya lisi ya desi ke yo fa mai obo ke alunga Alu alu, pay alu. Oh, if I feeling well, I'm called for. For go self, my na I feel you. For ala, ola angko lang ala kung you see na. Less ola nga ole kuso ole ole umula ifay ole umu amay you see na. Man me fayele le mako ayong valley le valley la sa le po. A ole ikala lo angko valley fa mayele kung amoy kung on valley le po. Ma follow ma ba fai ka ele kanga e ba kula fanse an fanga isi a ko le vai ya so ke le kere kai kai o walu yo falo mi fa o le mea e mo yo le mea ona ai wa pe ya le kanga ka fa le a o nga fa la kanga me e lo al pa wa kimu la kimu nga lule lue lue le la au le ka au fele wae ko o lue vola lor kanga bia e u mai al pua nga o ae le ae ka kikia o mara kanga
0: bia e no pela ku kama le vale ai lunga o fele
1: Ar misia i o simeanga o wapē.
0: Yeah.

0: Yeah, not all pissing out, pissing mumu, all the eyes of love, casing out pissing. Pissing my nah, right time, me only. Cassiva, all is full, Cassiva fix a full. Swing a little vying out, all cackle early. Of a pisselle, my old Manchester. Sure, tatale, no, is waffa, Mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa wia oila pele. Ya. Fa malia bode maua ingo o fai pese ya. Fa so isinga levo pese ya. A fai pese ya fa long long ya isa moi la vai kan. Ya wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ye e yaile. Yale kala unga ele I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria kaka ia o mai mai I nuule o Asuria aso lai kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia ia nuune o Asuria. Ola tone sa la ko sa ko kele ya ya changa to fa io le 10 tribes fa le la isala elu nga nga avi ese ma nga io la to ya la to fa nuwa ya ma ele ele sa no no fa va te min nga wa wa ese a isala elu o ese fo ia you you tia. Ya, yeah. Ai peila o tangata lai Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la ia sa o maoso fai le vaenga ngi, le 10 tribes lea isala e. Kelea nga o oso fai, e la tau te... La tu te fa longo longo po o ai nisi e o mai mangitala fa lele ka o mai a mea la o wa ile le tasi le o le tu ai nga isala elu le ngofo I le o fa longo kene ngi mea fa ai e ta mau ai nga o lai mawai ia o nga alu lo fo ile o los fa inga la wadi ia Asuria inga. Ya, yeah. Mangko Asuria inga vai kaimi o long long o a kala o nuu nga yo Asuria.
1: Wai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai, e kele kupu al vaenga, kele ala kou tupu sa iai. E kupu nga ingo ya Asenapa fa Samoa. O fa palangi o ingoa le vaenga ia. Ia ka ko kam fai e liu fa fa Samoa e ke viu e kau suoi po le ale fa Samoa e vaa liu ye. Ia ila le ringa o as snowball po ye ye. Fa ingoa le ia Asenap. Ia ile ingo o Sangirivi. E leila kai fai ngō fie Sangirivi ye. Oh, le fa pelkangi olanga ingo, yeah. Ai la le si kupulanga ole kupul ainga langa. Oh, wangalonge ikale ingo ole ainga langa kusai lipa pe ongo le fa yo.
1: Kupu
0: e maua mai. Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kan. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vai le nga alu ia. Ia le Nga sola ia al kama vale lo o yonga Yunga.
1: Yunga
0: follow lei. Yunga follow lei ingo wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le kua ya lu ingai kala I ingai ile le ngunga le ingo nge ya mosu mosu lu vai kemi nge. A o. Sa ye ale ingo sa ingo ai ale. Yeah. Ngafaile ye alu inga e kala ya ya ala ku oso kongol va afango kala li sia wori inga nga o fango ka ya le oso bailole le afa ya e mo yang folola afa me fa su e o su e ngile me e afo ye e asu e se ai le me mo le samile o ala ku le liwo le va Ya, eso su e guidunga le skaporing o la moe fa pu o ka mo yong ai. Como mai, a fa mai lo me la urila. Ya kogi maleringa. Kogi maleringa I la lo e lo poyanga. Ya la la sa wa ka yo de ayong a fa yo o solo mai o. Lenga manga o mai ya. Ya el maku Ya mako lo ku o ke alue e kala I kala lei oi. Ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya ulo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga follow ai le. E ko
1: ke kola la le fa ba ga ba kala.
0: Ya ya nga la du lo le ya. A ver ya yo nga yuka. Pape meli a facinga ele pi facinga fa on ol king ole ri ya lulo lua yuka ya ngala lua ilole ingai ele ngu na ya do kala ya yola o mele mala ya la ko yo ya ole ngu fo na nga nga vai kem kong we nga o kupulo
1: epkanes
0: mele yo sangilipi Oile ai koi kikia. Ele ele o vai kaiminga o sangiri. O koi kikia o koi vai kaimi o sangiri. E ila al kupunga I luma malopo asenapanga. Ya. Ngala. Ole malo sigi o kupunga asenaka. Asenapa. Ya ngalu alua. Ya. Uma fo ilonga ia malo sigi. Ya so oilola yele mo mailolia miale ya la culoya y al camaleo sangelifi yo ia la ganga o le cup muri langa o sangelivi le cup muri anga la kuinga o ia la ganga la ku abakulanga baenga campa kuilesiku ya ala camp maya isala eluresiku pe ya se au vai vale lesa sa vai ya malama I folka ya ke isala eru malama I folka ya la bo folla mai ya fika ai vo ya
1: sangilip
0: ya sola lo sangilip ya ave mai kala kal konga ka isala eru ya nga mako kilo kwa ile valua po olai ole angelu le kumale mal peruafi ya ku le sasau ole alu ole peru vai lo ko ole afi vale ya ala mala mai folka o la mo folla mai ya fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya Ya o fio so ya sangue livre bo so la sangue livre. Ole ku muri la nga nga. Ya o ya nga nga nga. Na umalo ya nga umalo male. Male.
1: Malo si
0: asuri. Malo si asuri. Ya o umbang ila malo si asuri ngo mai lola male. Male bayanga fa lo papel ngia go malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga ba ke yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa ese ngai la ya ka ya asuri Eu se asu dia wo makwa. Ko kele foi ka ka yang ia tribe ta. Ai vo ia a isala elu. Ya wala ki la le vai nga nga wai. E kilo kilo aku ia ia le vai nga ile si ku vai nga yo. O ka alo mai le le mai ko ka si al ka. Mal per wa fi la ia lu ia. Ya. Ya linga la ya. Ya le la wa ka fa lo nge su su nga i me sa fa cha ku pu nga so a nga fa su su nga ya. E fa pe o ole ole ole o ku ngo le va nga ya asuria o ku lo ke mai le si ku vai a. Ya malam malo e se malam mal ka ya a se i. Ya mangola a camp le a o kule se au kau ko kile ya fika fika a ya e kau kau fien ia so fa ai e fa ku ku fa le ie a fai uma fai me ai ai ai ya o fo ila ke mi e la sa au mi e yo kau ia e kau an o isi a ngo fo fo isi ya lu ya nga fai mai ia e de kala e ka fa lo ngo mai e kasia le po nga nga nga ku ala angelu nga nga kasia la angelu mal peru ai ai fi oki uma ya mali ni uma ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo ai ya me fo yo o ponga ai vi o tanga chafa ai inga kongu le me sa kupo i me ia sola. I e koe o ala u eskave, ala u rafri ngō ala u ori. Ia, ka manga su su e o, eli solo ia palapala whaalele su e ponga ai vi o. Ia, ailanga maua ingi ponga ai vi mai ngā vai kai. Ia, su su e ila ia lea, ia maua i, ia meo o wha mai sa mau fioki ai tangata. Ya ngala o fa ma ifo e fe avia ye mere yo isum pe ya orke le fa ma ye o me anga e fe avia ye ya fa ma inga o mo isum ya ngala nga o me la nga ke kupo inga in
1: sa sue nga le nga mawala o ba nga nga archaeologist iponga ivi ya Mawaio whamai e ngā māli ri uma o se mea pia o se mea ai, e?
0: Ia ka, o kalanga.
1: Ngā ai, e?
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai whae ngā poison.
1: Yeah.
0: O poison uma ai a le koke leo fika fika. Ia po o le mea ia o le mea la vai mafua i mea whae e o o a fo i o fa mai e avatu e mo mang e me ola nga o isumu e pe ia o isumu o le me piko i siliang mo kusi e le lima pe a fa pe e i ko kelinga ka e feoti mai i se mea sa fai e se a se polea se mea fa le nga e o aku e le kokele o tangata. Ai ke ingo wa kupu wa ise wha mai mai ngā. E lua mea a le o le poison. Ia o longo ingo se wha mai e mafua mai. A baku e se kangaka. Ia o ngā spread lola ia le inga. Ia
1: o le leo e ka oa i ke wha mai e fea fea ia mene i som. E man tuwa le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke aku ngei lea, le mele lea nga whea aloa i le, le wa ma wail wha amai le o le hanta bat, o le afo i le ingol wha amai. O le afo i o le...
0: O le henna.
1: Ah?
0: Henna virus.
1: Hanta virus.
0: Mm. O le mele nga le sa whea aloa i o i...
1: O fele ingo? Ifo inga i sa family card, waile e o i Europa, ifo inga i sing. Ka milo inga i a kukungo unga. E fa apela wa kokolu kanka wa mali li wai.
0: Mm.
1: A lea la, wa ave le meli a ngai oi. Na le ingo le mokunga e, ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island, ngai wa ave iai le paa. O ngā o lai mā ngā o wha alele I maru pui pui a. Awange is nge spreading. A o le hanta virus. O le hanta virus e mā fua mā whai nenge I sumu. Ai whai mai a ia ka ngā wha aie e le fō mai ma lai koko lungo le vaa. O se o le wha mai e alwaku te ka ngā sāi koko penga o I mō meo. Fai o forest po ime fai o whakoanga me alae sa e mo wai me I o isumu wa o menge I o whaangale o isumu lau ki spreadinga le wha amai leo le hanta virus peka iange o lau ma wai le wha e ngā o ka ngaka lo ngā le wha lau ma mai ia o ka koro ma liu ia alalae ka ma fai wa E yei ka ngā ngā o ese ngā ngūpo e ulopo e ngā o ese ngā ngā ngā kungu. Lala e ka mwha I e su e peo e koe mawa ka ngā ngā e isolate ya lako, whae lako test. I ke ua mwa wa spray rai le wha amai e lele I ale ka ao fi pia I lunga le wha. Se I mawa ako a wale kaimene ngai e leo I yei se Vai la fala au posse vai la au felele e fo ia ai le hanche vas ole ala avele ole va ai oi I fia foi in hai Canary Island
0: Canary
1: ya
0: Canary Island ku so e o moku lai ki fa ai le ku inga kai o
1: apedika
0: nga le ai o nga kai o fo yo ole ngu vale le o sepangia Spain
1: ya ya mai or Ke leo ka anka ke ka mai se pāngia, ia o ka anka mai o leo saingo, ka anka mai o I Europa, aura o Amerika. Ia e whai mai le aale ka o maingo whai ka waile, whapea la a whai au la kumu o yengi e lako ka anka whai aie I lungo le paa. Ia, o le whaafi ka auli lea e pa oa I lungo lea kuhu e lau ke ka mawhai. E whai se a wala po o angi ngi a wala pui pui a whai e au mai e I ala ka anka e whapea ko okoru e a skadia le sa I lungo le beti. Ia, e mangkua la lea, I a longa winga la o le maa loa a skadia e ka mawhai e maa aipo lea se a wala e. E fe ai po a koi ngā mai la au me koi e e a mai ia ai e kakau ngā ave sa o ai kongo se ICU o longa inga wale ICU e maruru e fe ai se umuala ko treatment a wasa mai e leise kiwa at this stage
0: ia wakale I doa I ai ia O kusa o Canary Island, kusa I ngā kai kongua o ule o Spain, ha? Ia, ngā fuka ka umai ai. O kare iro le, I ka ngaka ngai, I ka ngaka se pangia, po ka ngaka se pangiolo. Ngā alu, fo I whaile kaua mua lalangi, ai alu mai. Ai oso, ai le wha mai ngā le First World War, ha?
1: Le kaua le. Spanish
0: yeah.
1: flu.
0: Yeah, nga, I umai fō, I kua I
1: ngai
0: se pāngia fō.
1: Spanish flu.
0: O lākou. O le wha mai a ia nga o aku fika wa o fika Amerika nga whako a o aku a le vaikemi muri wha alele o le kaua. E o aku ia ia Amerika e join aku li kaua mō lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga ka Amerika lo o a fia I le vaavale o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. ia le va nga a o le va ku so o le va pe se meli va le le na e o ka ka ka fa ia o fen ka ia o le fisi di la si a mbinga fa oi o a me a meli ka va o va a va ku ka ka ka fa e le se e le se ka fa o ka le fa i o le meli fa i o le ka o le meli fa i la me la inga o ku fu ia la me wa va ku i fu ka ka ia na pomu ia ia le Lusitania. Ya la la mo wai ka ka fa se fulu a America la sa madli wat. Ya on be nga nga la ingo so America wai le yo so America ye le ko le ka mo mo nga la la. Ka a so America.
1: La la ko ka wai ya be.
0: La ke le voy a la ko.
1: La ke le la ko se mo wos de.
0: Ai ole ole o America la ingo wo sa ungi ro la. La maia ia la ko fika fika i le kaua le join mai ai ngo ua la vea le vaa le ai le le pomua a sia mangi sa oi oi ngai i kalange o Mexico sa oi ngā fai ai la ko
1: training
0: la ko training nga oi ngā la nga mafua mai ai le faa mai le le Spanish fulu le o kumala wari e o huala la wari o la ua mamai a la ko fika fika e ia la ko fika fika wa mai ia pa wal me la ki ai o nga o la e mal bu bu ia ia ia ia kele o kanga la o kele o kanga ma inga o le me sa fa ye le me sa fa ye le training ala ba nga o me le ko fa fa le le la e la fa ye la ko ko le ngi ia nga la yo e se ko la ba nga ia la wo la la la ko ma avel fa mai i fa ia o hulola ia le len ia la ko va ai ngai i Spain. O inga i Spain sa len la ia va ai a Amerika nga va koe la fika fika.
1: Ia fa
0: pisia koe ia male male fa ma inga inga ma wai lole ia le ole ingo le Spanish flu. Ya.
1: Ai ke ke mai o se pia se pa ke.
0: Ko ke mai o le.
1: Ni se ma ko
0: yo ya wa ya mangua ya nga fai ya sin ko ke le ku so le afal population la ka ko sa bonga
1: na ve
0: a la ve ve
1: ah
0: yo wa la ve o kanga ka i pia o ke le ka ka pia o ke le ho ya ya ka ka ma ko ai nga sa ngai a duoi ya la ka ngu umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso nga ngai ai le manga fa el nga inga po manga likasi lua kol fa e manga fa nga ngai ngai il fa sa nga
1: ai fo sa ka iki le fa sa
0: mai ya vai lai ku ko ngol fa sa ka iki
1: ya
0: o ngai ai ku nga mau nga o kanga kanga
1: maliu
0: fa ma ai kang uma inga ka ka kaka uma sa mauo maliliwa i li kaulanga. Yo, ia nga. Ala u fai ngoa, ala ia le, ia ale fo ila u ka umange fo ila nga fa ma i fo, ale fo i ka ua i fo i. Ale fo i ala e la vea kua i, ma le ingo fo i se pagi a
1: i nga. Ayo, le fo ila me fo i.
0: E wakale ila, wakale ila la pole ale. Ora ale sa ove ala bolide ya ya
1: ki pa pe bai ko la velo se fa vai va pe Spanish vai
0: ya was le ya usi va fonga ka ku pe se le fa malia ku la au se pang ya fa yo ko fa long long mai ya of so se fa ma ya ku pu le o so mai la langi ngei ona mo mo ka wa yo ko

0: lea ua tula I magdato temi ua sefulu minute te ale I tula e lua. I le neifo I waveau. Ia se I faa umaku pela ia. Ia I kala ia I le nuule o Asuria. Ia wa o nuunia I o Asuria I lava I temi tono tuspa ia. Lolo wa talai. I le... I tele o kupu sa tutu mai I le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala, ia leo ua whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria I ia vaikaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la vaikaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluaku wa ne pūlenga Asuria, sau mai nunga ne mele I aia Ukraine, ne kaua ingeri, kaua Lusia ma Ukraine, sau aia I le Black Sea Akoa, Black Sea Akoa ngai la vea ai, ia, sau aila I ele I la loitake, umma ngai, ngai au kafa ole vai ole sile ole black sea umanga pule asuria nga vai kai sawa ya pule umama male nu pa ia ako uma se ya lua kwa kau o mele ai ai kupiko Ele mwhai angare la vea I aiko piko wā langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o aiko piko ngā vai kaimi o aiko piko le ngu'u wale lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o aiko piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele I whape, ele I o I aiko piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o aiko piko wa lai lau kei loa, le ka mau a inga lai maua I o aiko piko.
1: E ola e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e maanga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā I vaikeini ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o me o le aulo, a e o la la vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A o la e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fao nga e a kungu kikele ye yaso la e le ingi la ko kupe fai a o mea nga o aulo siriva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea fai e ia. Ia a fembai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia au ngese. Ia. Po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aums inga vai kai ya ole po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aums inga vai kai ya

0: O paperungia lako. Umonga whau sia vo i e. Ia ai, kauke o aku i eire i se kaimi fo i. I se si fo i pokala me i a paperungia. Ia ma umara paperungia asuria. Ia ai, o le mea ngā sa kupu i kākai a asuria. Le mā losi sa i ai, ai umai fō. Le vai ke min ngai. Ia. Ua ma kua nei loa, kua nei loa. Ngā le pau are mele o i ai, ngā sulu i a asuria i ngā ua. I ua umanga whāngau mai Jesu, maliu Jesu. Fia afe kausanga fo alele. Fia afe kausanga kalunga maliu Jesu. Ia. Bo ese fo ia isi malo nga kumai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me fa alele wa. Bo so sola solo nga i kangakai asuria. Kaka asuria o so sola solo la lafi solo mela o mela ka ke mau ia ia kaka asuria i vai ke mingi o asuria i vai ke mingi o nei ia ia kaka asuria i ngei Australia o lai ia ia kaka asuria i o i Georgia ia manko Georgia kasi ngangu o lai e kokongo o Nei whaka miro miro ai le sami le a o le tet si. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. E i le si a i ngā kau kua ua le a lai o ngā sōsola i o i Amerika ngofo i ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Lau Kardashians. Io, lau o whai ala kou pokalame TV fo i. Whai ala kou channel TV. Ia ala o Kardashian se o mai i kaka i a asuria i asola. Ia ngā la, mea la ngā sa o ifo ia le nu o Pelkangia, sa ala tō pūlea ia nisi o ele ngā. O ifo le ia kaka Pelkangia i ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kaka Asuria mai ngā. Avei oi perkangia ku uai. Ia ai. A olesi, ko kere olesi vaenga ngā malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo whaia ia. Mai o la lava e la tau te tau avei ngā lava ia le ingoa o Asuria. Io o mai i nei vai taimi. Ia. Kwe rei rola pe, rei roho, po ua iese kaka asurio o ngofo i Samoa. Ia e leise se o kaka ua ilo. Pe o se kaka whaale le, e iesanga soktanga ma tangata asuria. Ia, ala ua aluaku i Samoa, pe ngofo ai ua o, o tangata i a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makakai ka o le Yesidis. Kakai i Asuria makakai Yesidis o la kounia i. Sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kangaka take i kangaka ia. O kele i rola po le a kongur mea lainga le fia fia i tangatangi. Ia wa ko kere a kaka take ala tō ia pe o kaka Musalemi vai kemi langi. Ia au kangaka ia Asuria ma kaka ia ia Sidis. Ia wa ese fo ia la tō tau tō nunga la bo iai pe ia wa. Wo la tō ka kunga fale le ale Orthodox. Pe ia o ngai le Orthodox la wo iai la tō. kapua iai.

0: Maria. Yeah, yeah, letting out if I hold up. My tunnel to spy. Yeah. I time to see the told to see the famous man law. Tell her hang all in 89. I feel for the angel. But I don't know your man Maya. Le fa hola o le la lang le halo le tua ya ana le ta te lo ai mata tu mana tu ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu le ai mesesita te le lo ai na le ya o le lona tua o tina o le tina le ya Elisabetta. That's the letting night to turn rolling. A letter spoil the tongue, a leafing a phone. If I bear say, Tina, Savali lava in a no, e Polo inga a lea tour, and that's a poa lava ele, ele, fascino lima bay. E ai oi lava o na wa matua ai le aisa na tama. Alumai, alumai, ya. O hafafonga le atua le tangi tangi ale nei tina. O le tina la lea na whanawa la na tama. Lea, lea e ingoa ya, ya Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Yeah, olesi tina. Jo tonu lava le tuspa ia. Ele itele tele ana se tala anga fae, tala noa, fa tala noa ye. Ole tangata, ole tina e suafa ia hana. Yeah. Ai, o hana foi la, o se tangata, o matua foi, ai, mi eisa matama. Olanda totalo ite mi umo ile una tua e fa alo mo mai e ni a me e o ta ita di e se fa ale ton ya ita nei e me e se setama ya ina wa fa po fonga le tua le totalo ma le tang tang ya to le nei tina ya hana na na ia fo ia ia le tama
1: nowadays
0: na ia ia ya ya hana ole ai fa na wa mai se tangata ai te tai te i helo na no o Israel ya na e ma wa i ala na tama tama ya ma le fa ponga na ole ai fa na wa mai ya se tama ai te tai te i ma lawe i helo na no o Israel. Olesila tina, olesi tina o faalele o te ma o te manatua ina, ole tina ya ifoilingo Sarah le to luo apelamo, ya tasina foitanga tata to wai tonon suspia, ya oye foi na mau foi le famaniaga mau sana sana tama iwa po matua lava ya Sarah. Ya ai toi mau ala mala na famoniaga fa na wa mai se tan ya or promisi la na na fa ile tua ya ole ya fa na wa mai ole fa manuia ya te ia la ya fa na wa mai ya se tangata ma one tangata e fa na wa fa na mai ai ia le alo pele ole ni o Yesu. Yesu Paola Moia Olea o Tala Anga o Sara e Mawa Maiai Yale Lea Lopele Olea o Yesu Paola o Ingola ya Faye Masana ufa along white talai. It is just by ye. There are fire ye tala noa, aye. Masania fa along white tau ye ingone. E fa ye fa I may say, oh, no, oh, Tinaya, Elizabeth, oh, Hannah, my friend, my Sarah. The mama family younger, my wala to find out, eh, what part to tour? I own all the silly, silly for the tour. Ele, if I'm only, Sava Valley, it's all our fondo. Yeah, if I'm a pong all on a no, Olena, yeah, family, I lato. Eu ia ina uwa mātu tua. Ae na whamunu ia e maua lato whānau. Ma o lato whānau po e fofoa. Ma fofoa mai ai e ka le sia I le lalo langi ato. E whātua tua le tau te iai. A ia te leiloa I eini si tina ai te saba I e te teiloa e oi.
1: Oi. Tina.
0: Ele cuspaia.
1: Que?
0: O pau ao cacai é o que? O que? Falam o pé aí. A faia, e tá o ar, o sala. Todo o aparamo, e o rano, e o sapeta, e aí. É mua, mua, lava, e ali, lê em uma via, lê tina, e isso.
1: Oh, já, alanga, olé. Oh, e essa mãe. I tina wha I e ia soa la e ne kai kai whangau Iesu.
0: Ia.
1: Nga. I tina wha lelele ma fua mai ai a tangata Musalemi. Ia. O kenge wha lele laikiki a lele anga nga ave sarai. E wha ngofoi ia apera amo ngowoi loe sarai le.
0: De whanga.
1: Wode whanga. Ia. Ia. Tenga nga ai kupito.
0: Ole au au na fon nga sala.
1: Ole au au na fon nga sala. Nga nga fa nga mai le kamba nga. Ye no la wanga lo fo le ngol kamba. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli le ngol kamba. Nga fa nga mai ya. Ya tipung na nga ta ta alap.
0: Oh.
1: O que lei lola se o que fia facili se ka ka la pipa pe o facili
0: pe te kawi
1: pe o fe kawi ai pe o isama e ni mo ile le tupu anga o le lato o le lato race ah ka ka yo ya awa o ke vai ya ye pe ai longa ai longa Awa a fainga whaanga au maile keinge leo le aiku piko. A fainga ola maile keinge leo le keinge faife aua sara o le keinge aiku piko. Yo longo ingo wolewanga. Wolewanga iaikanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka lea ia o wolewanga mau unga iaikanga ka alapi o ingawai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O le koi inga leo ko luosa aperam ola alapi uma ola ko uma o alapi e le fa pe fa le le ola ko u ka ka isala elu mo ia o ola ko unga mafua mai e le isala elu ai o ka nga ka alapi o ba ele ia alapi ele uma io alapi e Yo,
0: le mau mai e isa le nga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Yeah, ifo ia alwanga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Yeah, o i leikure, il mele nga kanana. Mm. O ele ele uma nga, o ele ele nga o alapi, kaka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, lua kwae ala iele i oi. Ife fo i... Ile alulei o i Afrika. Mela i aia aikupiko. Ia. O mea umanga. O mea o ele umanga e lavei ele a. Kaka alapi ngā vai kai. Ia. Awae o kusa o kangaka ia. Engo ngofo i mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Ia, mo tensa. Ifi fi ala la kau e ngongofo I mei o ngofo anga ia. ko afa fa pinga ye wa ma sangi e fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le ning ka ka le ning ka ka papa e pen ka ka e
0: era enga
1: e ma lo si kere le e ma lo si le enga enga le va enga inga ah uso wa pe yo ko inga kere lo po le al ko inga su kala ki e fa singo ya ile e su kala ki ole tak chocolate ah le langu nga o kanga kai a la pisa ya ya sola ya alanga wo kele wo fengo fo ai makaka kanga ka papa e mai lunga nga o mai fo kanga ka papa e mai lunga o mai la lo i ngu ula ya a la pi wa la la o ke lo o ka ka a la pi e lenga ka ka mai kele a le kele o le mol mole ka mau a inga lai lalo o
0: ele
1: o le fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya ka ka ala ngala la inga o mai ka ka pa e i ya e o mai ka ka pa o mangala ko lo le me e ka ngo fai e su e ile e ka ma ai ngala la lo le palpala e ele ole ole kudanga la nga i nei kule mele sa ye va nga yo ne la pisa nge ya me fo ile pisa nge le va nga yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa kelinga o le kala Amerika i aku uma la langi sa pe ya o le kala Amerika sa fa nga e aku uma al mela le boy long e Trump o ile ai la lo bo kele nga fa ka we e aku u ya a la pi e ma wa ile swa u ya e le swa u fa ka u la vai afaya o e saule ngu umale afaya o le ngu e sau ma malanga kupe e worth i kanga ka alapi ya e ave e fa ka wa e kanga ka alapi le kupe a le ngu wa ya kai pe fo la sainga e le i le wo fa ka nge e sainga le fa nga le lo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga ma la ko currency
1: ya ka si la nga me fa le fi fi ai america u ke lo inga ka si nga me wa la ngo sa inga ke le su a u ma nga mi a wa la nga ko ke le ka ka fa o ma wo le ku ki ma wo le lu a pi di ong a o sa inga a la so so wa ku e inki ngā le o kele la vol population o ngū o kele fo inga o le me kaunga o nga ave ia i inga e o laile fa nga e o la mai ia ia changa ta fa ia ngō fo i ngū ia la la wa wai lo fo America ia wale o ko ia ngā la ko kala i o i sainga e mo ia la e ave ia le kala America i sainga ai ola bu fa ka uma ye sainga fa nga ala ko kupe fa ka uma ye suau o ku fo ya sainga o la uma ye suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ye sainga la wa nga se ole se kilo ifo va ai o la e se ale fu a ese ale fu a vo ya a perkangia ese el fu a america ese fo le fu a sainga e baba i vola al makova
0: le voyele le osainga
1: nena ya ngala e ngala e ma voile mere wow wo kunge fo ila ba a o europa ye wo kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia ya wa a fa ka ma fa ngala ko kupe a fai fo ila yengi la ko o loa fai e o i Europa e ma nga o fesu ya ima ma ma i, i Iran po ma i ala pin mele ma wolso ya fango fi fo ila ya leonga fa ngala ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ile le le kawa le ala wuri ya e a fo ye le mele le oso ya ya america i ya lala mera la wo kunge ya la wo ku casa la wo le hice casa la wo le hice se sulia le fo isa afia i wai sulia la makang al mera la wo inge la wo makwa wo makwa la vea ya ya i ya la la buka ko vai inge ya la wo wale ko e kau ko kong o lengu ale wo america i e kau mo fai e pungi pungi i le mele yele le straight le le ka o le straight of Hormuz ya wa o le straight nga e fai ngō fie nga poloka e Iran o le manga o la nga america o voilo a America wa wo umai ile le malo si ol kala America i mo me o faf ka wa inga wa ala vo inga ma nga o vo ia ia ia tunu ula va a Africa la ko ole a faile kasi ale currency a Africa fo ila to ia ia si on fa la vlave wole ele o mafai nge o nga la fu ma nga o fo ia la la ma nga america u maloia i i alapi ya no se so olole ma o i africa bo africa kele le ngu dai kele le ngu dai ai kele fo ka ma ai nga lai la lo le pal pal ya ai usi fa fonga Kami sekarang berselak.